Tu faci guante ma pomeu, chopi gamoli, chopi mongiange mai, tu faci guante ma pomeu. Come al quinto avi, come le lula vi, come in aromena, vi me unga, vi me Chipaya inga duo, chipaya inga ngalam. Kame as kintu fili, kame as kintu fili. Vime unga vime, kame feyendo nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo mai tamo pe, tuachi duo. Ye ye ye bon do mo me, ye do mo me onga tuba. Malimon nga tu yen ma tu, malimon nga tuba me. Au king ki pe nga tamon do, al ku tu nga pe nga tamon nga chan. Ale mai tamu pe, pil pe nga me onga tuba. Ki miele tamon pudu wo, ki miele ngangla. Ki me fele tu alunga inchi, poyentu ngomole tu ai, ilkule ngamulei.

tunga tungote ay non tunga tawe mapo tungon ngani nyamno sal sabay tung email keno hayi pali tungote.